kaso ngama kumama ngama kuna sa masoka noma wona mabailas kana kumukumele vele cha msuwa ngana nje lo floka ngkwatuba akiti kwa likiti athama silo sama bala manchike khala.